go mosong wa letsatsi re ke dumedise mogotsi wa pogo ke a dumedisa ga mmogo le re fenye le kwalo mo mosong wa letsatsi le of course ka go dumedisa ke a dumedisa ga mmogo le tlodisa re ga sa ditaba mosong wa letsatsi potsiso mo ka ofela ke dumelang bana ba ntsatsi ba ke ne tempe ne Jehova modimo a ile go re sa molemo sa fele ke leboga motsotso le sebaka lena se Jehova modimo a mphang sona molemo letsatsi ne ke kgonne go tsoga ka lebaka la mogao wa gagwe le nna ga mmogo le bana ba ka le khumagadi le botlhe ba ke phela le bona mo lefatsheng le ka kwane re lebogetse le kwalo mma mokuti wa ka Jehova modimo ka ke lo fa matla le kwalo le lo sebetsa mo maphelong a one le lo sebetsa mo go tsamayang teng le lo sebetsa le lo re sireletsa mo re kopanang le mathata teng ke a leboga Jehova a bua le rona mo mosong wa letsatsi o ratile lefatshe go le kalo ebile a sala a neelana ka mora wa gage ya inosi e leng yona Jesu Kriste gore tla go tlo go re swela dibe ebile go tla go emela mathata a rona ke a mo leboga Jehova modimo le lo fa matla ke nnete ke nnete fela ga re dula re rapela re na le tumelo ka metlhale ka matsatsi Jehova modimo wa go dula a re sireleditse ka mora wa gage a re lotiang fela moreneng le matleng a gae a sa seteng ke letho yena go tshepise ebile o santsena a tshepagala ke a leboga bana beso makhubute e kare botlhe ba ntse ba kopela gore ba ile go fola ba go betseng dipetlele family eo yotlhe ba ile go fola ga mmogo le botlhe ba go betseng dipetlele ka se sebaka Jehova modimo ile ba fa maatla ile ba otla ka ailo ba sireletsa ka ailo tlolwa letsogo la gage fela batho ba ile go fola ke a leboga ba gaetso ya buang ke bitso mohlopha le moscow extension ya nitlhela mo moreneng amen.

0: o reditse radio ya gago ya mantla mo di radio tsa selegae Aganang FM. A o ne o itse ka fitlela Aganang FM mo lefatseng ka bophara. E ya tle ka go etela www.aganangfm.org.za mme o tobetse listen live ebile o ka e fitlhela mo mogaleng wa letheka o na le internet. Aganang FM ya lefatshe kgaso ya seemo sa lefatshe mmogo re ya tswelela mo Aganang.
1: Tshwetso ya dithuto tsa gago ga o e dire fela ka gangwe ke loeto lo lo golang le wena. Dirutwa tsotlhe tse o di tlhophang, patlisiso ya tsotlhe tse o di ratang, dipotso tsotlhe tse o di botsang. Tshwetso nngwe le nngwe e simolola go aga bokamoso jo bo reng wena. Lenaane thuto le go thusa go batlisisa dirutwa le ditiro tse di tsamaisanang le wena. Ke mahala, go bonolo go le dirisa ebile le diretswe go go thusa ka tshwetso ya gago. Tlhopha bokamoso jo bo go bulelang ditsela kwa Northwest University. It all starts here.

gore nna le wena tlhe mmogo re a tswelela ga tshupana kwa gago e tsamaya kwano metsotso e le masome a mararo le bobedi morago ga ura ya bosupa ke nako ya gore tota o tshwanetse wa bo o itse gore bana tlhe ke nako ya gore ke palame tshutshu makgala mme tota ke sa palame tshutshu makgala hela ke palama tshutshu makgala eo e kgwediwang ke mogote wa poko mme tota mo bekeng e hitileng ga o ne o etse tlhoko ke ne ke ntse ke tsa fela jalo ka tlhamalalo ga mmogo le morwa babua AJ LJ metota gompieno ga kgona go nna teng ga kgona go nna teng ga ke itse le gore le teng a o tla nna ntsa a nthusa ona gore monna tle a ke itse le wena fela jalo le jalo kgotsa jang metota ke mosupulo gore a itse gore ka gongwe rotlhe re lapile ka gongwe rotlhe tota hela re ipaakanyetsa tota bekieno gore tota re go dira sele le sele mme matsatsing ja gompieno ke tlabo ke samogela jalo ke le nosi mme jaaka o itse jaaka gale thulaganyo eno ya moso montle ke dilwa ke nna le bao ba mpothapotileng bao ba dirang bonnete jwa gore e nna thulaganyo eo e manontlhotlho e nna thulaganyo eo e tsweleng diatla ke bua ka bomang tlhe ke bua ka Coliswa yo o tlileng go dira gore ura ka ura tsa dikgang go tla bontsha re itsese gore dieme jaanong le jang mme ke ene yo e leng gore mo tsatsing ja gompieno ke tlabo ke ntse ke tsamaya le ene hela jaaka gale mme tota wena wetso jaaka e setse e simolotse gopola thulaganyo ga e sale e simololwa ka ura e le ya borataro mme tota re ya go hetsa nna le wena ka ura e le ya bolesome thulaganyo ke ya mosa o montle mme tota ke atle ke re ga o ntheeditse o tshwanetse wa bo o itse gore o setse o ntse o palame tshutshu makgala mme ga e se tshutshu makgala hela ke tshutshu makgala e kgwediweng ke mogote wa poko ke a ela tlhoko gore maemo a botsa tlhe a bula a bula ke a bona letsatsi ke leo tota ke gone le simololang le tswa mo marung mme tota ke a tshepa gore e tlile go nna tsatsi le le mogote tsatsi le le bulegileng tsatsi leo le rona re kgonang go dira tsele le tsele tota kwa magaeng a rona mme tota wena wetso seo ke ratang go se totobatsa ke gore o tshwanetse o itse gore ga thulaganyo e tsamaya ka kwano kgotsana go e tsamaya ka kwano metsotso e le masome a mararo le bone morago ga ura bosupa o tshwanetse wa bo o itse gore bona tlhe ke teng moo ke go rotloetsang tota go nna o ntse o tshwaela mo setlhogong seo se tlileng go tswa gompieno ka tota o itse mosupologo go itla ka labotlhano ura ya borataro go itla ka ura e le ya bolesome ke tse mo e leng gore ke tla ka ditlhogo tse di farologaneng ditlhogo tseo ke tse e leng gore wena o feleletsa tota o nna le tšhono ya go tshwaela mo go tsona o nkutlwisa maikutlo a gago wa boammaaruri gore kwa bohelong ke bone gore tota bona a ke wena yo ke dumelang tota mo seo se buang kgotsa ke nna yo e leng gore o dumela mo go seo ke se buang mme kwa bohelong seo se botlhokwa ke gore nna le wena re a bo re tlhabane botlhale nna le wena re a bo re neelane maele re tlile go tsamaya fela jalo ga jaanong seo fela re sa se diring ke go godisa ga re godise go fitlha nako ele metsotso e le masome a mararo morago ga ura borobongwe 9:30 re go godisa go simololwa ka 9:30 ka tota ura e le ya borataro e ne e le teng mo e ne e le gore o ne o na le ura ya go godisa o na le ura ya go rapela le rona o ne o na le ura ya go lemoga botlhe bao ba gaufi le pelo ya gago mme tota ga jaanong seo se diragalang hela ke gore nna le wena re tlile go dira bonnete jwa gore re tsamaya jalo ka tlhamalalo mo e leng gore re tshwaela mo setlhogong sa tsatsi ja gompieno mme mo tsatsing ja gompieno nna le wena ke mosupologo ga re tle go bua sepe se e leng gore bona se e leng gore se ya gore lapisa ga re tle go bua sepe se e leng gore se tlhoka gore re akanye ka thata mme tota ke tlile go e simolola jang ke ne ke sa batle go go bolelela ka gonne ke ne ke itse gore e tla go utlwisa botlhoko ga ke itse o utlwa molo ke hetsang go bua ke ne ke sa batle go bolelela ka gonne ke ne ke itse gore e tla go utlwisa botlhoko jaanong ke batla o akanye o utlwa motho yo o mo tshepang a bua jalo mo go wena ke ne ke sa batle go bolelela gore ke boneng ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko ke ne ke akanya gore go botoka gore o seka wa itse mme jaanong ke botsa wena motho yo o re etsang gompieno mo mosong a o ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba pelo kgotsa ba go utlwisa botlhoko go le go kanakang a o ka rata go itse nnete go na le bale ba e leng gore ba feleletsa ba re bona nna wa poko nka rata go itse nnete go sa kgathalatsege gore ka utlwisa botlhoko go le go kanakang go bo go nna le o mongwe a re ke ne ke sa batle go bolelela ka re ke ne ke itse tla go utlwisa botlhoko mme wena a o ka rata go itse boammaaruri le fa ba ka go roba pelo kgotsa ba go utlwisa botlhoko na kgotsa o ka rata gore motho a go fitlhele sengwe a go tlogele o tshele o itumele o sa itse gore ka kwa morago ga lesira go na le sengwe se se neng se ka fetola sengwe le sengwe ka gonne ka dinako dingwe boammaaruri bo botlhoko re a itse gore nnetse botlhoko mme go sa itse le gone go ka nna botlhoko akanya o tshela le motho o mo tshepa ka

0: o le botlhe mme mongwe o itse sengwe se wena o sa se itseng a go bolelela mo matlhong letsatsi le letlatsi mme a re ke ne ke sa batle go go bolelela ka gonne ke ne ke itse gore e tla go utlwisa botlhoko o ne a sa batle go go bolelela ka gore o itse gore e tla go utlwisa botlhoko mme tota mo tsatsing ja gompieno ke botsa wena gompieno go botoka a o itse nnete kgotsa go botoka o seka wa bolelelwa sengwe le sengwe hela ka gore se tla go utlwisa botlhoko. Are tse fela jalo nna le wena go simolola ga jaanong go itla ka ura e le ya bolesome mo tota re batlang go utlwa go tswa mo go wena gore wena o motho o le o reng gore ee o ka nna mpolelela nnete go na le gore ke tsheletshelo jwa me ke itumetse ke sa itse nnete mo o ke tlang go fitlhelela nnete teng ya bo nna gore ke ne ke sa batle go bolelela ka gore ke ne ke itse tla go utlwisa botlhoko. Ke rile ke rakanya o tshela le motho o mo tshepa ka pele yotlhe mme mongwe o itse sengwe se wena o sa se itseng a go lebelela mo matlhong letsatsi le letsatsi le bua mme kwa bohelong a re ke ne ke sa batle go go bolelela ka gonne ke ne ke itse gore e tla go utlwisa botlhoko. Jaanong hela potso ya rona ke gore a go go sireletsa ka go go fitlhela boammaaruri ke lorato kgotsa ke go amoga tšhono ya go itse nnete le go itirela tshwetso. Gompieno re bua ka potso e e sa siamang go e araba a o ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go utlwisa botlhoko kgotsa o ka rata go tshela o itumetse mo lefifing o sa itse sepe. Bua le nna fa mongwana a itse sengwe se se botlhoko ka wena mme a re ke ne ke sa go bolelele ka gonne ke ne ke sa ba ke ne ke go sireletsa a one o a sireletsega kgotsa one o ne a go sireletsa kgotsa one o ne a itshireletsa ene 0605731313. Gompieno re bua fela jalo bona re bua hela re iketlile ga re bue ka ope ga re bue ka sepe re bua hela ka kgangye a go ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba pelo kgotsa ba go utlwisa botlhoko setso ke a itse go na le o kileng a bo a gore a re tlhetsala ga ke a go itsese ka gore ke ne ke utlwa gore e tla go utlwisa botlhoko. Mm-hmm. 060-573-1313 ke teng monna le wena re tlileng go e tsa fela jalo ka tlhamalalo ke teng monna le wena re tlileng go e taboga fela jalo ka tlhamalalo go simolola ga jaanong go itla ka ura e le ya bo lesome ke mosupologo tota diphalane o tlhola malatsi a le tlhano hela mme ke tshepa gotlhe go siame gotlhe le wena o tsogile sentle metsotso e le masome a mararo le borobongwe morago ga ura ya bosupa mme ga ela gopola ga o tsamaye le noo setlhe o tsamaya le mogote wa poko mme tota a re dire bonnete ba gore hela bona ga re senye sepe re bua hela ka tlhamalalo re bua hela ka tlhamalalo. Thulaganyo ke ya gago ya mosomontle thulaganyo ke ya gago e leng gore bona tlhe nna le wena re aroganya botlhale mo go yona nna le wena re dira bonnete jwa gore ga re senyetsane bona ga re senyetsane letsatsi mme ke batla go utlwa maikutlo a gago a boammaaruri mme tota pele re simolola thulaganyo a ke e tseye fela jaana ke tle ke taboge gale ka bonako pele tota ke simolola ke akwa ka bagwebing ke akwa kare ke a itse sekgale ke tabo ke simolola jaanong ke tsena hela ga bagwebing ka tlhamalalo mme tota a ke dire fela jaana ka tlhamalalo pele ke simolola ke re bona thulaganyo e setse e ntse e simolotse.
1: Dumela mo Aforika Borwa go sengwa letsatsi ke nna Marupin Richard Kometse ne ke kopa go batliswa ka license ya ka code 14 le ID ya ka ke ditloeletse ka gara motho a na nthusa ka koloi yae ke kopile hike ga nkisa ntong o nketseditse molemo mogolo empa fela dintho tse le di wetse ka koloing ya hae ka phoso ne ke kopa le ya haebe mo amametseng teng ne kopa a nthothodise ke a kopa ka boikokobetso a di tholang a kana di tlisa mo naganang mare di-number founung tse ntse ke na le tsona tse ntse di sebetsa ke tsenana 072-878-9797 072-878-9797 nka thaba holo mo Aforika Borwa.
0: Metsotso e le masome a mane le bongwe morago ga ura ya bosupa leina la gagwe tlhe ke Marupin Kometse ya re tlhe o kopa jalo gore yo o neng a mo thusitse ka la matlhatso o kopa gore tlhe a tle a mo thuse ka tota o dumela gore tota license ya gage ya go kgweetsa.

nala wena re tlile go taboga fela jalo ka kwano mo nthulaganyong tle ya moso o montle metota se o se botlhokwa ke gore o tshwanetse o gopole gore mo setseng ja gompieno re bua fela jalo gore bona tle wena go ya ka wena a o ka tshela a o bona go le botoka go tshela tota o sa itse nnete gore gona le gore tota o tshele witi nnete ka gonne ba bangwe ba tla ka kganyela gore ke ne ke sa batle go go utlwisa botlhoko. Wa bona ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko a o ka rata go itse boammaaruri lefapa ka gore ba pele kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa wena wa re ke batla go utlwa go tswa mo go wena go na le ba bangwe ba e leng gore ei nna wa pokong ka nna ke a tshela ke sa itse nnete ka gore ga ke batle go utlwa botlhoko mme ke batla go utlwa go tswa mo go wena gore wena a o ka tshela a o ka rata go itse boammaaruri lefapa ka gore ba pele kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa o ka rata gore motho wa go fitlhele sengwe a go tlogele o tshela o itumetse o sa itse gore ka kwa morago ga lesira go na le sengwe se se neng se ka fetola sengwe le sengwe metsotso hela e le thataro go ya go ura ya borobedi ka kwano mono tota thulaganyong ya moso montle go pola nna ka leina ke bidiwa mogote wa poko tshwaelo ya gago o e latlhela mo go 060573 1313 a o ka rata go itse boammaaruri lefapa ka gore ba pelo kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa o ka rata gore motho wa go fitlhele sengwe a go tlogela o tshela o itumetse o sa itse gore ka kwa morago ga lesira go na le sengwe se se neng se ka fetola sengwe go na le bale ba e leng gore motho tla ba re ke ne ke sa batle go bolelela ka gore ke tla go utlwisa botlhoko a o akanya gore tota wena o batla go tshela jalo kgotsa jang.

malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota Jane Internet le go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga go na melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.

0: le mongwe ka 1:30 le gape kwa thulaganyong ya tsa se ga rona ka 7:45 ka labobedi mo aganang FM ga mmogo le Nalibali. Nalibali leading for enjoyment.
1: Metsotso e le lesome le bo supa le bo robedi morago ura ya bo robedi ka kwano mono tota sealemoeng sa gago sa mmamoratwa sa aganang gopola tlhao tsamaya le nna mogote boa poko ke ne ke go tsetse jala o ka tlhamalalo azana fana re haya ke ne ke neng ke go motsetse mme tota ke latela jalo tlhe ka danya dev fana re mpilo yame 047 bane ba re wena ungo wa mi mme nna le wena re tlile go etsa fela jalo ka tlhamalalo go simolola ga jaanong go itlhaka ura e le ya bo lesome me gopola nna le wena motsa sentja gompieno re bua fela jalo gore tlhe wena a o ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba pele o kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa o ka rata gore motho a go fitlhele sengwe a go tlogela o tshela boitumetse o sa itse gore ka kgomorago ga lesira go na le sengwe se se neng se ka fetola sengwe le sengwe akanya fela o utlwa motho yo o mo tshepang a bua jalo mo go wena gore ke ne ke sa batle go go bolelela gore ke boneng ke ne ke sa batle go go utlwisa botlhoko ke ne ke akanya gore go botoka o sa itse kana tota maitlhomo ela a re gore bona e ne e le khanya gore ke ne ke sa batle go go utlwisa botlhoko mme wena o dumela gore bona tlhe wa poko nka nna ke utlwa botlhoko nka nna ke utlwa botlhoko mpolelele nnete a lo wena wa re jalo wa re nka nna ke utlwa botlhoko mpolelele nnete a o ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba pele o kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa o ka rata go tshela o itumetse mo lefifing o sa itse sepe ke rile ke a re dira bonnete jwa gore o romela ka kwano tshwaelo ya gago mo go 0605731313 ke tla ke go tseye ka tlhamalalo ke utlwe gore wena wa reng gore wena wa re o batla go utlwa nnete kgotsa jang a re tsehela jalo re tle re utlwe moreetsi yena ka tlhamalalo wa reng
2: moro mo hotele ba re tsibagana ditumeletse go nna le nna gape e itatlhele mo tshutshumakgaleng ya gago yo tsogo sa gago nna o itse mo gote ke nagana motho o itse nnete kana ga o ka dula le motho o utlwa nnete ko morago e botlhoko mo gote e botlhoko ene yanong ya go sulafaletsa le yone relationship e ka robega go betera go bolelele pele ga le kopana le ntshe diphiri le phuthulole gore o mongwe a se ka la simola relationship ya nona mo makeng naganela motlho mongwe a kereke lekao e la kopana kante o na le bana wena o tamakala yanong tšhelete ntse ya e shota kante a sa go bolelele gore o support-a bana ba go thoko tsa go bolelele tsotlhe lwena o mmelele gore o na le bana nagana wena le monna ge le ene mosadi a tla ka bana ba fitlhile o ntse o makala tšhelete le yone ya nyamela mo ge ene kante o support-a bana ba gage ba ba fitlhileng o itse go na le di-relationship tse di yalo and di a thubega mogotela ga o utlwa go a senyega go a senyega kapa motho ane a tswa go tronkong a sa go bolele go nna dirileng a ba a tlo go dula le wena a o tlo go utlwa ke se se go tshosang relationship ya fela ya thubega nna ebile ke prefera gore ke utlwe re dule mo fatshe re simole mo clean slate diphiri di se ka nna teng ee ke relationship e healthy tanke ke nna mogote e tanke ke nna matobolo tanke
1: ke a leboga ke a leboga matobolo tota ke wena mogote ke wena mogote mme tota matobolo o e tshwetse a isa kwa a isa tota kwa dikgolaganong ebile a re wa poko nna tota ke bona go le botoka gore re tle re bolelelane nnete di simolola gore sengwe le sengwe re se simolole mo go leng phepa teng o e tshwetse a isa kwa dikgolaganong ga e tsaela re ke isa kwa botselanong a re nna ke bona go le botlhoko gore go le botlhokwa gore re tle re bue segolo bogolo ebile fa re simolola re simolole sengwe le sengwe on a clean slate a re akanya fela o dula le motho mme o sa itse gore go diragala eng ka botshelo jwa gago o sa itse gore go diragala eng tota madi a dulang eletse se le le se le sa tlhole se le teng mme tota re etsa fela jalo matobolo ke a leboga ke a leboga ena a re gore bona nna ke bona nnete e le yona e botlhokwa re tle re simololeng sengwe le sengwe tlheng ba gaetsho one clean slate go seke ga nna le opotlang le diphiri le fa e ka nkutlwisa botlhoko go le go kana kang le fa e ka nkutlwisa botlhoko go le go kana kang mme tota a ke utlwe wena gore a go ka rata go itse boammaaruri le fa ba ka go roba pelo kgotsa ba go utlwisa botlhoko a ke utlwe mo go wena

metsotso e le masome a mararo le bongwe morago ga ura ya bo robedi ke kgono mono sealemoyeng sa gago sa mmamaratwa sa aganang mo re dumelang gore nna le wena mmogotlhe re a tswelela. Mme tota potso ya gompieno e tsamaya fela jalo, akanya o utlwa motho yo o mo tshepang a bua jalo mo go wena gore ke ne ke sa batle go bolelela nnete fela ka gore ke a itse tla go utlwisa botlhoko. Ke ne ke sa batle go go utlwisa botlhoko, jaanong ke bo ke bona go le mosola gore ke tle ke didimale. Ke ne ke akanya gore go botoka gore o seka o a itse, ka gore ke a itse o tlile go utlwa botlhoko. Mme jaanong ke botsa wena motho yo o reetsang gompieno mo mosong, a go ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba kgotsa fela ba go utlwisa botlhoko, kgotsa o ka rata gore motho a go fitlhele sengwe a go tlogele tota o tshela o itumetse o sa itse gore ka kwa morago ga lesira go na le sengwe se se neng se ka fetola sengwe le sengwe. Are tse jalo fela moreetsi mo go 0605731313 re utlwe gore ena a reng. A re bona tlhe nna wa poko nka nna ke a tshela ke sa itse nnete fela ka gore pelo ya me ke pelo e bonwa jana, ga e ka utlwa botlhoko ke itse go tla diragalang. Mme mongwe a re nna nka rata go itse nnete le fa e ka nkutlwisa botlhoko go le go kanang kang, kwa bofelong go botlhokwa go itse nnete. Mme hela ke rile ke a re bona re tsaya hela jaanong.

0: metsotso e le masome a mane le borataro morago ga ura ya borobedi ka kwano mo nethulaganyong tlhe ya moso o montle gopola o tsamaya le mogote wa poko ga e tsele ke na le wena go simolola ka ura e le ya borataro mme ke go kgaogana le wena ka ura ya bolesome mme tota re ntse re tswela pele nna le wena fela jalo mo tota re buang hela gore bona tlhe akanya o utlwa motho yo mo tshepang a bua jalo mo go wena gore bona ke ne ke sa batle go bolelela gore ke buka gore ke boneng ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko maitlhomo e le gore ga batle go go bolelela nnete ka gore o a itse o tlile go utlwa botlhoko mme tota ke batla go utlwa mo go wena o ka rata go itse boammaaruri lefapa ka gore ba pelo kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa o ka rata gore motho a go fitlhele sengwe a go tlogele o tshela o itumetse o sa itse gore ka kwa morago ga lesira go na leng se se neng se ka fetola sengwe le sengwe ka gonne ka dinako dingwe boammaaruri bo botlhoko mme go sa itse le gone go ka nna botlhoko re utlwile bareetsi tota ka kwano ba e leng gore ba farologane ba tlile tota ka ditshwaelo tsa bona mme tota bontsi jwa bona botlhe ntse ke re botlhe ba e leng gore ke se se ke ntse ke ba utlwile ba buile jalo gore wa poko go botlhokwa go itse nnete bua nnete mme tota mme madondolo ene a tlhagelela a re bona o itlhele motho tota sa ikutlwe sentle ebile ke ena na bua jalo e kete ke ena na bua gore o bone motho a sa ikutlwe sentle mme tota ga a tshwanetse go ya bookelong a bo a tshaba ka gonne ga a batle go fitlhelela nnete gore o tshwere keng ga batle go itse gore o tshwere keng matobolo le ena re etlhe wa poko go botlhokwa go itse nnete segolo bogolo o falole mo dikgolaganong ebile tota mo kgolaganong ebile lo simolola go botoka go simolola sengwe le sengwe on a clean slate mme tota re tsamaya fela jalo a go ka rata go itse boammaaruri lefapa ka go roba pelo kgotsa ba go utlwisa botlhoko kgotsa wena wa re ai wa poko nna ke batle go itse nnete ga nka itse nnete ke tlile go itsenya hela stress a re se ka la hitlhago mme a ke utlwe go tswa mo go wena 060 573 1313
1: kgotsa mogote a mo le mifo ke ntate magetla mona folane mogote wa bona nnete ga se ntho e ka nna ya fetolwa ke motho nnete e tla dula e le nnete fela kotsi ya nnete eo e menagane ka mekga e fapaneng o nka nnete o e jwetsa motho nnete o mo jwetsang yona le yona go tlwa ka nako o tseba ga kae gore e tla mo dula gantle e mong ke nnete e e le gore e matha maikutlong a gae e re kere o jwetsa motho gore motho wa gago ke mmone o ratana le mammang yene o enka gantle a re ke ta e shef ga a fitlha mola go yene o nka thipa o ile o tlhaba motho eno kapa o tlhaba eo wa gae o thong o ratana le mammang yona o tlo e blamea le wena gore wine ke mo bolelela nthoele go na le ntho tse dintse e le gore ga wa tlameya gore o ka re ke nnete o tlhokala gore o ka dipata unless di bone ke monga teng doesn't mean gore ga o sa jwetse motho e le your friend nnete tse dintse o di tsebang ga o morate because o leka o tshireletsa ka nakong because in terms of lerato mo familing o kena mo lelapeng la batho o bolelela batho gore mammang kapa o bolelela ngwana gore ga se wa moo wena ga o mo jwetsitse ngwana ga e ya ka mola batho ba mo godisitseng ba tseba e le batswadi ba gae ga a sa ba trust-a wa bona go sentse family kao fela because batho bao ne ba re is not yet ready gore ba ka mo tsibisa gore go e tsalang mo dipakeng so ke ka o ke re menagane gangata mogote ke a leboa ke ntate magatse
0: ke laboga ntate makgetha ntate makgetha ebile o e tshwere mo nna ke ne ke sa akanya teng o tla jalo tota a farologana le mongwe le mongwe yo e leng gore o buile ka kwana a re wena tlhe wa poko o tla bo o bua o ipolelela gore o thusa motho gante o senya kgolagano kwa bohelong tota o feleletse motho a sa tlhole a utlwana jaanong le balosika ka baka lwa nnete e o kileng wa e bua yaanong a re wa poko tota yona e ditsela tse di farologaneng a re ditsela tse di farologaneng e ditsela di le dintsi nya ntate makgetha ke labogala tshwaelo ya gago mme tota ebile o dirile jalo gore ke enagane thatatlhe moramonyane mme tota le nna ka kwano ke simolola ke e bona ka tsela engwe mme tota wena moreetsi ke dumela o mo utlwile rre makgetha a re go siame go bua nnete mme tota jaanong o ka feleletsa o senya dikgolagano tse dingwe ka bo helong o feleletse nna wena motho e leng gore ga siama hela ka go bua nnete are nnete e heleletse tsamaisana le maikutlo wena o bolelela motho ka motho wa gage selo ga a tsena kwa ntlong o heleletsa a mo lobisa botshelo ka bofe e tsogentse le wena o phoso mme tota re e tsaya fela jalo a o ka rata go itse boammaaruri le fa bo ka go roba pelo jang kgotsa wa re nna ga ke batle go utlwa boammaaruri go siame le fa ke sa itse nnete nka nna ke a tshela ke sa itse nnete 0605731313 metsotso e le robongwe go ya go ura ya bo robongwe a re taboge fela jalo ka tlhamalalo na ka leina ke bidiwa mogote wa poko.

zonke benginethemba futhi ngihlale ngikhuleka kuba ungadini ubono bami ubuso. Angazi ngathini kodwa angisoze ngayeke ukuthanda zonke. Ngiyafisa ukukuthanda kwami kungabi yiva iliyohlaba kabuhlungu enhlizweni yami nangomuso. Iba izindlebe zami ube ukubona kwami. Nami ngibe yelakho Yesu. Hlala nami, nami ngihlale nawe. Asibambane ngezandla solane ngeqiniso. Konke esikho angifisi ube iphunga libe emakhaleni akho. Uthando lwakho kimi liyohlale lukhona ngakho ngicela ukukuthanda useduze nabuqamama. Ngicela ukukuthanda namhla izimo zisiqhelanise. Obekwenzeka kuleli lasemhlabeni kuyokwenzeka nangale kwasethuneni. Ngoba emhlabeni sisenyameni kanti inyama iphila emangeni nasezinkanukweni. Ukuphila enyameni kufana nokuphila emaphutheni. Emaphutheni akho onke asenyameni ngiyakuxolela. Inyama yakho isathokoza futhi imali uma useduze nami. Kanti ukuhlukanisa inyama usoze ukuhlukanisa umphefumulo ethanda nayo. Ngicela ukukuthanda usemehlweni nasekusithileni. La mazwi awabe yintandathe enhlizweni yakho. Ngiyazibophezela kuwe kuze kube sekugcineni.

0: dira fela jalo tle o tle o godise yo gaufi le pelo ya gago ka kwano mono sia le moyeng sa gago sa mamaratwa sa agana 060 573 1313.
1: O dumedisa mogote wa poko mo mosupologong re supologile ebile re tshware ka thata ka letsatsi le lentle ka wena tse dintle mogote wa poko. Ke kope go godisa, ke le godisa mmereki mmogo le wena mogote, ene ke ntate modiri Mompati wa gola today. Ke re kgapogape ya matlhogono le moatelegen Mompati a ile o nna letsatsi le le monate. O gola ga mmogo le lerato la pele yaka e leng Usmanga Thotobolo. Ke re Usmanga kgapogape ke yo ngwana mme o nne letsatsi le le monate, ke mantaga wa lona o le spoileng. Ba seka ba ile go kgopisa ko mosebetsing, ba seka ile le kgopisa ko tirong. Ebile ka re le dira mmogo lotlhe le bo modiri Mompati mo nna letsatsi le le tlhokofetseng ete Modimo a ile o lefa ditabatabelo tsa dipelo tsa lona ga mmogo le botlhe ba ba golang le bone gapo-gapo ke eo ba kopela ke seseranoko ka modiro. Thank you.
0: Janko ke lebogatlhe a osese ranoko bonatlhe a ba see go senyetswa letsatsi ke ope go tswa mo go nna masego le matlhogonolo ke ao jako.

romela malaetsa wa gago wa godisa wa tshedisa o lemoga botlhe bao ba gaufile pelo ya gago mme tota mo malaetseng yo o buisegang ke godise gape manda thotobolo ke batlhakala lerefolo gape bonatlha o ntse a godisela dira fela jalo le wena o le moreetsi ka kgolo.

dira fela jalo le wena tle o tlo nontso rumela melaetsa ya gago o godise ba o ba gaufi le pelo ya gago o godise botlhe ba o ba lemogang mo tsatsing ja gompieno thulaganyo tlhe ke ya moso o montle thulaganyo thata ke nna le wena re tlhabana botlhale mo go yona legato la jaanong ke temo e leng gore o godisa teng ke temo e leng gore o lemoga mongwe le mongwe yo o gaufi le pelo ya gago teng metsotso e le masome a mane le bongwe maraga ura ya bo robongwe re ya mo o re tswelelang teng.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o ka rulaganyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jane.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo Aganang FM.
2: Madume mogaetsi dikgang ke tse ra ba lesome tsone di buisiwa ke Xoliswa Mqephe mo Aganang FM. Komišene ya ditshwanelo tsa batho mo Aforika Borwa e bololitse dipatlisiso mo porofenseng ya Northwest ka ga matshwenyego a thebolelo ya ditirelo e e bokoa. Dipatlisiso di tlile go lebelela bokamoso le selekano sa ditirelo ga mmogo le diporogerama tse di tshwanetseng ke go tlhabolola le go aga baipei. Komišene gape e tlile go ela tlhoko gore baagi ba ba dutseng dingwaga di le dintsi kwa baipei ditshwanelo tsa bone tsa boitumelo di amega ka ditsela tse dintseng jang. Komišene ya re baagi, ditheo le baeteledipele ba dingaka tsa setso ba ne le go fitlhelela ka kgwedi ya Diphalane fa nka be tlhola malatsi a le 30 gore ba be ba neelane ka tshedimosetso ya maitemogelo a bone. Kgetsi e sa boleng go letiwa ya go bolawa ga modiragatsi wa mmino Canaan aka Forbes le tsala ya gagwe Tebello Tips Motswane e tlile go simolola go seka kwa kgotlatshekelokgolo ya Durban gompieno. Balatofadiwa ba le supa ba lebagane ditatofatso di akaretsa go loga lemena la go bolaya, ditatofatso di le pedi tsa polao, maiteko a polao le go tshola dithunya le matlhatlhela. Motlatsa mo komisioner wa bosetšhaba wa sepodisi Shadrack Sibiya o solofetse go simolola ka legato kgalemo ka ga magato a tlhageletseng kgatlhanong le ene kwa Madlanga Commission mo nakong e e fetileng. Komišene ya Madlanga itsetsentse gore go tsewe legato la kgalemo kgatlhanong le Sibiya le motlhankedi yo mongwe wa sepodisi Sergeant Fanny Nkosi. Sibiya ga jaana o kwa kgolegelong o lebagane ditatofatso tsa bosenyi di le thataro go tsenyeletsa petelelo, go thopa ka dikgoka le go sa tsholose thunya ka tsela e e siameng. Lekoko la Democratic Alliance DA le ikuela go tona ya sepodisi ya Namosa Tshwere Firos Kachalia go netefatsa fa dipalopalo tsa bosenyi tse di tlang go rebolwa mo nakong e e tlang di tsenyeletsa dipalopalo tsa bosenyi tse di maleba tseo di dirilweng kgatlhanong le basadi le bana. Boikuelo bono bo tla morago ga gore Moporesidente Cyril Ramaphosa a itsise maano a puso a go gagamatsa tsibuso tsibogo kgatlhanong le tirisodikgoka ya bong le dipolao tsa basadi le bana. Fa e sale re dithankgolotse mo mošong wa letsatsi le ka tse di reng ba lelapa la mawelana ao a bolailweng ka go tlhabiwa kwa Mamelodi ba re ba palelwa ke go amogela go bolawa setlhogo ga bana ba bone. Ba lelapa ba re ga ba kgone go tlhaloganya gore sebakwa sa tlhaselo ke eng. Le babelaelwa ba le bararo ba solofetse go tlhagelela fa pele ga magiseterata wa kgotlatshekelo ya Themba mo porofenseng ya Northwest gompieno ka ditatofatso tsa go thuba mo ntlong le go thopa ka dikgoka. Le komišene e tsamaisang ditlhopho mo Aforika Borwa IEC ya re dipaakanyo di tsweletse tebang le ditlhopho tsa bommasepala tse di tlang mo sebakeng seo e ka nnang sa kgwedi. Komišene ya re

0: Lina ni le le latelang o litsetswa ke Aganang FM le Nalibali. Nalibali reading for enjoyment. Retsa mainane a latelang.
1: Lina le le rona le bidiwa lebelo. O lebelo se tlhang se se kgethegileng. Mpho ya ga mpho.
0: Mo thulaganyong ya itseseng la bobedi mongwe le mongwe ka 1:30 le gape kwa thulaganyong ya tsa segarona ka 7:45 ka la bobedi mo Aganang FM ga mmogo le Nalibali. Nalibali reading for enjoyment.
2: Itumelele le gato la bobedi mo thulaganyong ya itseseng.
3: Ratu FM 100.4 MHz. Re tsoletse go ya pele.